Sengi nama lingye sama kukam sishu tang chiru terega chambri shuwa tang chabji Tiri resa pembe nyingi pyoga lungde lirim ka jingsin shu xin Nabazo kinsay tarangan zuye lirim te nyingu ka chazu jik tang kamangane Chazu ingi jibara kamangabju ngayngay ring shortwave ki midra shibju shiji tang gyosur shibju shegu kilos Dondong nyingi sunju tangba tang Medium wave ki midra nye chome gye tang kilos shikdong shibja shibju Yang FM ki megahertz gyata chome sum tang ca nga che Lungde ngi gyulam nga chuti sen nang shibse